Hallo, kama tama, chima khadar tabi na kasporin tan karak tak kuma na katak ya karman kasin chuy. Konsulasta antar sun kasmar stani semasti kama kusis tabi na kistanya da karun tasin jumun da kala kandani 767-08-480 uksa tokeram. Kay sa karitira ko pa kawanan to kinang interesan wal kay marka chini kau tanta tapi ta asip ukata ipina wanya kipasip kikun hamat sukampi unak tasin na kam sarantanyan sa sinam. Bueno, kama ki kara kiwa